kon kerno fi danaka fuko upp amu fi fi la mam cheikh rafal genn aduna fi la borom touba khadim rasoul genn aduna luko gëna kawé ci aduna lool amu fi ndax ñun ay mourid lañu fi nga xantene nak manam fi la nek ci ndiarém liggéey bi nga xantene yalla dogal na suñu cheikh ndigal diko liggéey manam ab talib bi mu nakoy liggéey lo ngir ko war serigne cheikh sen mbadal doomi serigne ibrahima sen mbadal borom touba dum serigne cheikh mo sasso liggéey bi ci ndiarém diko liggéey liggéey bi nak manam tabax bi ci la bok ndax tabax bi tay man na ni ku teddi ki di serigne cheikh fall baye gor ni moko tabaxone ni mu mel serigne cheikh fall baye gor moko ni def waye nak dang ko yessala ndax magaton na lol serigne cheikh bu fi dugusi ñu and fi mu xol bir barak bi gis jeexati barkel yi nga xetel mané mu ne ci bir barak bi ak manam rafatal yi nga xam mo ne ci bir barak bi kérok bima ko fi dugalé bin waxtané daf ne ma day fi de fasila la fi liggéey ndax dañ ko xamné ko bagage yi fi ne ci bir bur sañon day dina am ay verre yo xam ci ci lañuy def denc bagage yi mu xalaat ni ñaata wër ngeen yakane dina bax ñu lako ñenti bibliothèque de xamna buñ ko mon yakane dina bax mu ni da ko def juroom daal yëkëti xewul yoyu tek ci samay loxo ñu andi tam dem ba nga xanteni ci ka koy liggéey ñu wax ko model bi nga xanteni mom lañ soxla koku daal di ñuy liggéeyal bibliothèque ñi xanteni manam mo ne ci biir waye dafa mel ni ma kat liggéey bu tol ni duma ci yam rek dama bëgg manam bagage yi ñu génné ko buñ ko génné barab bi ñu karalé ko défaraat ko ba mengo borom manako lool mëna nek fekk na bama ko fi duggal wax deug yalla man dama xalaat rek sama xalaat donga sama xalaat talibé and ak mom duggal ko fi waye bama bi nga xam duggal na ko fi nek xamna lo yalla nara jubal da yalla nara ko baxale ci katlu señ bi ma wax señ cheikh ndigal fekk bobu señ bi dafa genn waye dama ko wo téléphone ni ko señ bi day ma ngi djeglu ndax duggal na fi ab talibé bo xam ci fi ci bir barak bi dama ko won bagage yek jeexati barkel yi waye def ne fasil na ko liggey bibliothèque yi tam fasiyene na fi def ay bibliothèque yo xam ci lañuy def jeexati barkel yi ma ci lañ digal señ bi daf ma wax ni musa ma ne ko fal mu ne ma ab talibé lu mu xala ci keuru kilifaam ci lu bax mu def ko lool wañu dara ne ma nak loolu ndigal la sant na len ko ndigal la ne señ cheikh dal na ko defal lu ci gëna man ci ak rafetal ak lu mu gëna baxé rek loolu mom mako santane dal ni ma kër bi nga xantene yalla dogo na ñu dem ba nga xantene manam bis biñu wara commencé liggéey bi nga xantene manam matériel bi ñëw na ciment yek bagage yi dama wo sëriñ bi ndax ab tel bi bu mu mëna doon sa su nek so bañé jumdël jëfë ndigal ndax sëriñ bi dafa ma soxna ma ko nit dina liggéey ba paré té bir liggéey bobu yalla dako ci fay mom sëriñ cheikh ndigal manako lu tax mëna ma da ci amul ndigal kon képp ku mu mëna doon da yalla ngay jëfë ndigal ta xamni ndigal mom moy buntu bi nga xantene ciabi la bu appiru tej bu yesiru tej kon yalla nu yalla def ñu doni talib yo xam ci gudde becc sa suné dañuy jëfë ndigal sëriñ bi bi lolu amé ma wo sëriñ bi ni mo musa ma ne ko fal mu ne ma na nga génné bagage yi waye boko génné day amna pantré bu mu dal ne ci biir nang ko fa duggal so fessé nang ko def ci yoranda yi bu fessé amna benen neeg bo xam ci mo ne ci biir nang ko fa duggal ma ne ko baxna mono ma ana ndiogu ndjay manako mi ngi fi mono ma nang ko wo suko fa mu japp ci manako wa baxna fal bobak legi tam wax deug yalla ma ngi ndiogu ñu add fi ci biir wala wi di ci xey ci gont ci liggey ba liggey bi melni lol dal mo donon liggey bi ñuy sante seigne cheikh ndigal fal yalla nu yalla fay seigne cheikh ndigal ndax jambaari goor la jambaari bislam la jo xam si manam fi tudu dara ñu ko ak talibi moko ñor ci lay xey ci lay gont waaw di ñaanal tam nima ko waxe legi rek njabotu mam cheikh rafal gitt bay wut kenn ñepp ngi ci biir yalla mi fay yalla leen fay ngeen ngi fay di ñaanal seigne cheikh sen badal mi nga xamanteni manam liggey bi moko sumbu man ko diko def ci katlu seigne bi diko def ci barke mam cheikh rafal diko def ci barke seigne cheikh ndigal fall dugo defé tam ci ndigal seigne cheikh sen baran yalla ko yalla gëna dolel doliko kartal bu baaxa baax ah xamna sa yalla dina ko def ndax kéro wax dëgg yalla bi ni and mu yëkëti xewal yi dima ko jox daf ma wax ni wa day liggéey bi waxuma